0: pano ba ni ni obeya sa ha papa e ka sa funu ko le yegu obeya si si ka mu no di ko ja ko ye ifi wa sa funu ni ju sa le ni na ko pa ya bu yi pa sa ba ke se o ma sa funu ki e ko e fun da si ka so ni mu mi ya ye na ru en ser bi bi o ha ni fa bi bi o go ko so ni no ja ko yo ko ni do ko ja bi o bu bi sa na ne wa reason ite u ja fa no no sama o kana no kore pa pa no kore ki ada sama ni ado fun ni na yo se o ni ni pon ti o na o si ya ko ju ni nti wi bi ke ku wa fa ni eh wi ki ku wa fa ni da se o se na o be hala ni ni wi fi ko
1: inshallah
0: na mo so na ma bi ya sa sa na ton
1: ya
0: se wi ji
1: ya da se papa
2: alhamdulillah mashallah na ku pon ni ye mai na o mai ni nti ase ama yehunu mu sɛde beya yebema ya dwen aba ye ho so sɛde beya yankasa yebeda ye ho so obi antimi mbɔ ye ho ban sɛ yankasa ne bebɔ ye ho ban eno tinu ye da obi bia sɛ wogye emre na ofrɛye na ye ne wo asom anase yesu ade abedru pempensu wi ebre no ekɔ antimi enchia obi a eno tinu yebeda obi bia sɛ na mbom eye ya ye nua ba sister cake
1: Kate.
2: Or Empire.
1: Okay.
2: And so last week, no fresh with TA program. Pa.
1: Oh, okay.
2: Tiwa be boy 50 Ghana.
1: Oh, yeah, Mr. Kate.
2: Kate. And my cake.
1: Wow. Mr. Pa.
2: Empire.
1: Oh, what one day?
2: Well, I'm sorry. Well, Nadia or Tanaman come. I'll be with Pa.
1: So, on your Islamani.
2: Davi.
1: Yamisan, Papa.
2: Yankupon, on your Naya, this idea.
1: Yes,
2: am I? But Yammy, I'm old my back up a Yabnoma, aka Jama
1: Bruni.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Yeah, Mitchia, Mano, Mutura. You see, Mumalaki. Mutura, Mitchia, why? Okay, now, Malam Hadi, so Yamisan, Papa. Okay, Auntie Malam Alidu. And then you and a pain so Islamic hour a day and sema a mudo as a dear brand. Now, what you say, never something in car. By a mum require better than nothing. Next to be owning a pound for a day, a mom, meaning the truth, Chedian Punyan Coupon and Kahu Papa.